contigo. Nakpati kay pati ka makita lay. Gracias papa kay sumakpakarmanta. Señor Dios mi mami kang tatay talay walikuy ko. Yana po ikaw ko Señor tukuy ka o sa impito kuy pi papa Dios. Gracias Padre Celestial. Ancha ta papa walikuy.

kay kamahlay kang misinyo kay kay papachapi tuku no nakamas kay kiskaw sinin takawan kitaytay manan pipas kamang takaro pikancho Señor Dios ni baliko iki papa yana po iku ko iku panka o iki kunata Señor Dios ni ay kang kampisu akoha taytay kampa makikipi sa minyaska makilay kipa taytay apikong ki Señor kuno na kamas kay kita Señor Dios ni gracias papa hoy kuna manta kamachi kuna manta sirvi kuna manta ta italiay Dios ni kueli kui papa ya palyan Señor Dios ni kampi en hoy kuna ta kay pakar Señor hay kan Señor kay maña kui ni ku Señor kama achi kui ku padre celestial hay kan ta italiay Señor realmente kampi pone su kui ku Señor Tukui ima kahta pasta italiai. Ya chachiwa iku Señor Dios ni. Realmente Dios ni tahmaki kipi kachan tukui ima kah pasta italiai. Ima tang necesita iku kanyan Señor kuan kiko. Iman Señor kachan taitai sas chukui niku. Kami alchak kan kita italiai Dios ni. Realmente ima imana Sasachaku ikuna kakayang kapunin kau sa inikupi. Dios ni isya ka kami taita ikangki yanapa ikuhniko kuya kuhniko benito Dios de los cielos Jehová de los ejércitos. Dios taita ikai pakare pikuelikui tukui ungos ka uomasi ikuna manta nana ikuna aptarikuh kuna manta taita lay nisitah kuna manta papa Señor Dios ni ime imana problema kuna hanitikus kankakah kuna manta taitai Señor kawari ni kausa ikunata taitai sinchi unko ikunapas kakushan papa necesitamo ikikona realmente papa hampah kalia china ikita taitai sanyatak Señor yariku y papa unkos kalyakis kasun koyo kawamasi ikuna manta pa Señor taitai ukawari iku tiempo kunatin sinchi sasa kausa ikakushan kayal papa chapi hasta warak Señor kurak o ikuna manta Señor kayuraspe yariku y papa Ongkos ka kulpon di wakin ka kusyang ko nanaypi. Manakancho kakalikaw sa ipas Señor. Dios ni kahinang kahal papachapi taytay. Manakancho takay ka por kompleto aswampas. May manakuna ka siyang po ni Señor Dios ni. Isya ka taytay. Mananto ko itin pulyacho kahal papachapi kao sa sakpapa. Siya mong kapunchay ko ng tiempo ko na Dios ni. Kung ikaw sa ipas, tuko kupulang ka, papa. Kang misa sa inyo na prometeor, kang kiko, hukpunchay, taytay, kangwang, winyay pa, kausa na ikupak. Si ikaw sa ipi, kamanang kang kacho na naipas, laki ipas, waka ipas, niyong ko ipas, Diyos ni. Ay kaktak, taytay, siya ikunak, tiyara mong ka, makikipitak niya palyang kasyan, taytay. Kausa na iku kamak taytay yan apa iku aiku kuiku aiku pasinsya ta kuiku aiku Dios ni kampisu ya kuita Dios ni Señor ama Señor ni ini ni gups taytay pisya chunchu ama tak Señor kamanda kani mai kuiku aiku taka kuchunchu taytay kawar ikhti miri kuhti mi aik awai ki konun Dios taytay kangwant karun chaka pungku mananya kampi ini pong kucu mananya Dios ni kawan kang kunyacu taytay imatah pasar kong kataytay may pitak yuik kaisyang cehina runa kunakai ko Dios taytay kanta ka muchas bes kong karapu iku mananya ini kucu taytay mananya suya ku iku cu taytay ima inatan taytay kay o mas iku nato punchay kampone Dios ni ay pangki tari pangki taytay maitang runa ring man kailay kimanta Dios taytay

Kaysan pa pa siya man tanimay ni wanyo niya muktim pasrona ka Señor kan pa kaya kimanda ka ay kinkatyo hukum chay mi Dios ni yuro na kunata kampuni Señor hatu kusika ay pang kipapa Dios taytay chayta kaya chay kong alinta isa kamanan chay kwan pasrona kasong kong kuyurinchu rumisong ko kay ko taytay runa kamas kay ki Señor wakin kamanan Señor yachis papas taytay ruayman churay ati ko su Dios ni yanapay ko ay ko ay chaka papa Señor Dios ni liampo son kolya tapi ko ay ko Señor muchas veces son ko ko Señor rumiar kon chay kamanan taytay kaso ko ipsima pisika punyo Señor Dios ni kausay ni ko ta kataytay kang kawasyang sapang ko ay ko na akta Padre Celestial, balikuy kuya taytay kay pakarpi. At inikita gracia ikita sa Señor Dios ni hasta wala ka yan na pa ikuay taytay kampak niya o pakikip ka sa ita. Taytay kanta man siya kuspat papa Dios ni Señor Dios ni kuya ko taytay ay ko bendito Dios de los cielos. Gracias papa taytay Señor matilya ikipin taytay kausay ni kutukuy paskasyan amatak taytay kawapu kupsun ko yuskaw sa sako Dios ni ikutak no kay ko ang kakasyan ki taytay kantak tukuy tapas Señor yanapay ko ang kiko Padre Celestial liyaki pa ko ikuna kang taytay kang mis Señor siya ikuna tapas takni ko ching ki Dios taytay ko Imang wana kancho taytay kang mitsura mong ki papa. Diyos ni amatak sa Señor sinchilya ki pa kuywam skasa kutak sa Diyos ni aswam suya ko ining kuham pikachu. Gracias papa, gracias Diyos ni. Kami at siyang ki taytay tukoy nisiyas ko na kaskanta taytay o iki ko na tapas. Kanya papa, ang gusto ko ay ko na sampi kapay ko Diyos ni. Necesidad ni ako ikunama binchinigita ay pachi papa Dios por favor Dios ni ay ikaw ikunang kanta necesito ikiko realmente taytay kay punche ikunapi kay tiempo papa Dios gracias Dios de los cielos si amin chay taytay ay kay guayroas uyarejo ikunata kay oras taytay ay kacha papa kama kaya ikuniko realmente Dios ni kampak May kinikita o yaris ba ay ko papa. Kanatay taytay patakway ko Señor unas kay kimahin alyapan yung ay ko nata. Gracias Dios mio. Gracias Señor Dios ni. Ang tsakato muna ko taytay ay ko. Señor Dios taytay. Kaya ras babalik ko yung Señor. Sa minchay ko alyapan yung ay ko nata. Kailan ka na ikipigyan na pagkukuna at sutimanta suti Diyos ni manang papano kakaliksiman chun itak mati ko cho taytay imay na tataytay ko tiluchi tapas Diyos ni itak atiniyok kang ki kampatak tukuy pas Diyos ni kanya samin choy ko Diyos ni warmit kalental niyo huwoy kikunata kawarin ni Señor kay tiempo kunata kay hinatang papamuna ko ang kiko kay huwoy kikunata Diyos ni manang sakarapariwal kang kiko cho tukuy tiempo at ako na niya pasarok timpas kanya Diyos ni magikipapis yan kita itay kailang ka na ikitapas kay huwara si kitapas taytay kang merikong kasi siyang kipapa Diyos ni may nang taytay kasi skanta Padre Celestial kanya Diyos ni sa aming chay ko ito itay kailikuay ko Diyos ni maramit karita taytay sungkoy ko ta sa inyo liyang payay ko chi kachan tral kampi suya ko kampi ini taytay Padre Celestial gracias Señor bendito Diyos Todopoderoso malikuy ko kay pakarpi papa Diyos taytay ay kampak sutikip nanak pachika ipachika mak Diyos ni ko

Tapos ko yahtaman tapatsa. Uye ni Shanky. Radio B. Dari managwasita. Softa patsa. Pusak chungka. Aeng. Wanak ay nimpi.

Kaipun chaipi wawaiki kuna kongkoriris ka nyo pakikipi tariku syaiku. Kamuiku, Senyor Dios ni kuchaiku kuyusongkowan. Pampachaiku ayku pantay ni kuta hina kawarimu ayku taitalyay. Kaipun chaipi yanapaiku ayku wakaychaiku ayku kuidaiku ayku Dios hilay. Taitay, anya isulpay kamangkatsyong kausa itapas kalika itapas kukwaktikiku kay punchay mampasyayayku. Hay karun akamaskay kimana kay punchay tarikung nyachu nyukay kukakawasyay kurak rikusyay kurak. Inti kamaskay kiwampas konyi ikuan kiku chirinya chirimoktimpas. Rupay karata rupay aktimpas taitalyay puyo kamaskay kiwang yantuy kuan kiku. Sa minchay ni kimana punip itinchu kyo ay kiku na patapi. Kaya puni mikunay kupakpas. Kay ay siya kwari po ikupakpas sa minchay ni kiku na takoy kuang kiku. Kamanta sa minchay hamun. Kampang koripas kolkepas Dios ni. Chay mi anyay sulpay nispanikoy kiku. Kay punchay pipusariway ko kay kilkapi. Kay italyay. Kaya po niya kalkay kasaw binda pa rimaway ko. Balikoy kiko tukoy sungkoy kumanta. Sa minche liaktay kita, itiapas wakiniko ang oska kasiay ko akin ka akis ka sungkong timpas siya. Weke kunta yawin timpas siya. Paikunata kuyay kukuy munay kukuy taitalyay. Akis ka kiris ka sungkong kunata kampi kuy. Wakasya kanyawi kunamanta wati kunata pichay kuy. Ongkos kawai kikunata hampi kuy. Taitalyay chay miwali kuy ni. Taitay. Kampu sariway kukay.